0: wenza appointment unika sonke isikhathi usidingayo.
1: Yeah.
0: Awufani nomuntu ongayenzanga lapho. Ngoba kuyazi ukuthi yabona ileli awe lakhe.
1: Yes.
0: Uzobuza afuna ukukubuza sizoxoxa ngafisa ukuba sizoxoxa.
1: Yes.
0: Enhlizweni singabantu sonke bazalwane. Yilokho okufanele sikwazi. Singabantu sonke siyadinga ukuhleka siyadinga ukujabula. Phezu kwenkinga esibhekene nazo. Lezi nkinga la emhlabeni akona komalume la.
1: Hayi.
0: Yabona? So ezinye izinto sizohlangabezana nazo.
1: But
0: uNkulunkulu kudinga ukuthi asiphe the strength sokuthi sikwazi ukumela nayo yonke ke lento esesibhekene nayo manje. Ngeke sikwazi ukuyibale. Once wabale uma ubalekela inja lokho idonse ngehubhala ngemuva. Idinga ukuthi uzuphenduke.
1: Bhekane nayo.
0: Kodwa uma ngilongithi nayi ho, ho, ho, ho. Once ngaphenduka. Ngiyakutshela ibuyele emuva yona. Iyona ke into esidingayo. Iinkinga zingasihubhi. Azisihubhe, zisihubhe sobese siyaphendwa nje sesowe 10 yami manje. Uthenga lokho nje umuntu ongilalele njengamanje ubhekene nenkinga. Weli ke eunique awareness center ke njoba ngishilo ke isikhatsi sami ke sesihambile kodwa ke kumele ngisho lokho. Ipatient siyaqala.
1: Okay.
0: Okay. Ipatient siyaqala ngomhla ka 24. Mhla 24 nini?
1: Kusasa.
0: Oh, so welehlani. Yes. Ipatient siyaqala kusasa.
1: Okay.
0: Ama parish bazalwane awadliwa abantu abagulayo kuphela. Ugula noma ungaguli iphalishi uyalidla ngoba uyavikela ezinye zezifo ezingase ziqhamuke.
1: Yeah.
0: Njengani nje njengo prostrate kubantu besilisa. Lento abantu besilisa yemchamo yene engafuna ukuphuma kahle ibambeke bebhlungu ini isigulo esinzima kubantu besilisa esifihlekile.
1: Besibulalayo.
0: Esibulalayo futhi. Akumnandi ukuvuvukala kwale yaglen. Sekufanele kuphume umchamo usaphuma.
1: Uvalelekile.
0: Wena wabona uchathile ufuna ukhipha amanzi engasaphuma amanzi esiswini.
1: Alande ngalo uchaza.
0: Yebo lonto le. So ke leli phalishi ke liyalekelele ekuvikeleni lezo zimo lezo. Liphinde lilekelele futhi ekuthenini ke uketshezi wakho awuloku uqhubekile nje nokushuba. Yabona? Awuqhubeke nokushuba ngoba ukushuba kaketshezi kusho ukwenzeka kwenkonzo yasekamelweni.
1: Yebo.
0: Yaqonda. So leli phalishi ke uma umuntu wesilisa uyalidinga kanjalo nomuntu wesifazane ekuvuseleleni imizwa yasenkonzweni yasekamere. Kubantu abasuke befuna ukuthola abantwana bayalidinga leli phalishi esifuna ukukhuluma ngalo.
1: Yeah.
0: Ngoba imbewu le kufanele iqhubeke ibe khona, ibe ningi, ishube futhi. Insimu kamama nayo kufanele umanyolo nje siwuchele kahle ukuze uma ngabe imbewu iqala iyoshaya ngapha kuvele kuqhuma into esidingayo. Yabona? So leli phalishe ke siyalidinga ngempela emndenini wethu siyalidinga nakubantu abadala. Iinkinga zamathambo leli phalishe liyalekelela ngenxa ukuthi lizogcwalisa loketshezi ophelayo owenza ukuthi aqala amathambo yakho abe buhlungu. Okay, so ke uzothola libe u2 ngo 120 rand.
1: Okay.
0: Lu 2 ngo 120 liyafana nemoringa. Moringa ile lokugain emzimbeni ilo lomuntu ongafuna ukudla. Uyakwazi ukwamix uthathe 1 ngapha uthathe 1 ngapha konke 120.
1: Okay.
0: Kuya ngakho ukuthi ufuna ukuthenga ngayiphi indlela. Body cleanser, keeper inyongo, keeper ama gallstone. Kungekudala sobe singenele ehlobo. Asikwa kungena noshukela betiye ke ehlobo.
1: Ngiyaphela ukuthi kuphuza ukusebenza.
0: Njoba kade kusebenza bese idila netiya ngithi ake sikhipha betiye ke glisi silinde laba abahlahlaza ngoba vele ngesibayeke. Mina ngoba ngikulindile kodwa ngithola zo detox iyaqonda. So ke umzimba wakho ngene ehlobo, umzimba wakho uwamukele ihlobo, ungangena ehlobo nenyongo, ungangena ehlobo nesiyezi, ungangena ehlobo nezinto nje ongazitholi kwa wena. Thola ke the body cleanser nayo futhi ku special 120 rand, uma ihamba neparish 170 rand. Umshini wok detoxer kubalekile usikhiphe ilokhuzana ama gallstone. Ama gallstone khumbula ngitsho siyawakhipha. Umshini uyawa crush ngoba manje phela la usikhuluma ngawo. Umshini ufika wa crush umshini uzo kipi acid nayo ukwazi ukuyibonza hayibo kanti ngithi ngihlele emzimbeni wami kunje abake bangena kuona bayasazi story ongakaza ngene kuona please ungayikhuluma into ongakaze futhi uyibone ngenxa yokuthi ukukhuluma kwento ongakaze ukubona kufana nokukhuluma kwento osuke wakubona. Yes, so ke uma ufuna ukusiprova ufuna ukubona lento esikhuluma ngayo zilungiselele phatha u 300 rand wakho uma ngabe nizobe nihamba nibabili nizophatha u 500 rand bese niyilungiselela ukuthi ningene emshinini. Umuthi we acid nakhona uzoba ukhona isuma yakhe igama lakhe uzothola ngo 70 rand usuka ku 120 rand. So ke sondele Unique Awareness Center, ipage lethu lakwa Unique ku TikTok libe khona ku Facebook linazo ispecialist zethu. Ngicela ukuba sivakashele. Alright, ema pharmacy ikhona imkhiqizo kodwa ispecial azikho. Ngene epageini laka Facebook ucheck ukuthi iyiphi pharmacy yangakithi silistile lapho kuzovela ukuthi oyikhona kuphi khona kuphi khona kuphi. Sikhona ke eThekwini edolobheni ku number 21 ku Joe Slovo Street ezumeisha house building, yila ukwazi ukusithola khona. Inumber yethu

ndoda utshese ngakasho lutho yathi ungenzeni kuwena kangifuneni kuwena Jesu ndoda nakankulunkulu isigcwela amadimoni engashilo lutho

dengan cuma hasi kamu. Kanjiwa nomu tupumega njana ungane kona ngabubu ngashila lutoko doka kulumu pabu kwezu waga lukutikona ngenile onga silo nushobo dadaba ama timona wakia ganga ngobu ngono koto kwa kulumu pabu obashawa ngalo umoe mwele kuyesu waga kunyakaza amandla anyakaza kusukulele upo kuthandaza ukuthi ngoba bengiphupha njenganje amandla hawe umoya ongcwele uyabubula ezilwimi ezingena kuphikiselwa sinjalo siyathandazelwa kuthandaza umoya ongcwele on your behalf alabasayo.

singendlela wena othanda ngayo. So uMoses mayizongena edwaleni wengeke azangene ngendlela a comfortable ngayo. Wayezongena according to umfato ukuthi ume kanjani. UNkulunkulu mangabe ufuna ukunika into zakhe noma ufuna ukubeka endaweni zakhe ukwenza yena ngendlela yakhe. UNkulunkulu mangabe ufuna ukukhipha iproduct kuwena ukusebenza yena ngendlela yakhe. Iphutha elisenzayo uthi uNkulunkulu esisebenza ngendlela yakhe sibe sicomplain ngoba asifuni ukusetshenzwa, sisizukulwane singafuni ukungena edwaleni according to umfato walo idwala. UNkulunkulu nendlela zakhe zokusebenza. Wena ukhaliswa yilesi simo odlula kuso, nalena awubulawa ufakwe emfantwini. Nethi nje la emfantwini awungenanga ngendlela ojwayele ukungena ngayo emnyango wakini. UNkulunkulu mangabe efuna ukusebenza, ukusebenza yena ngendlela yakhe athanda ngayo. Athanda ngayo. Akazukwenza ngendlela wena othanda ngayo. Akazukwenza ngendlela wena ozizwa comfortable ngayo. Lalela. La uNkulunkulu akancengi ukunika instruction. La uNkulunkulu akanegotiate. Uthi kulungile Moses, ngiyakuzwa mfethu, ngiyasimukela isicelo sakho sokuthi ufuna ukungibona. Kodwa ngeke ukwazi ukubona ubuso bami. Ngizokubonisa umhlani, nakuwona umhlani. Before ungibone ngizokuthatha ngikufake emfantwini wedwala. Uma ngabe sendlulile bese ngikukhipha. UNkulunkulu usifaka yena emfantwini aphinda sikhiphe yena ngesikhathi esifanele. Uma sekuyisikhathi esifanele usukulungele ukuthi uNkulunkulu akubeke la afuna ukubeka khona, akekho umuntu oyovimba. Akekho umuntu oyokuvimba. Asikho isimo esiyokuvimba ngoba uyena uNkulunkulu okukhwalifayayo. Uyena okufakayo, uyena okukhiphayo. Lalela, uyenziwa wena. Kunezinto uNkulunkulu afuna ukukhombisa zona manje, you are very weak. Ngeke uze ukwazi ukuyibona lezi zinto ungazange uze udlule emfantwini. Kunezinto ngeke uze ukhwalify ukuzibamba ungakaze udlule emfantwini. Vumela ukungena emfantwini. Vumela ukungena emfantwini. Le rejection oyitholayo, lalela, umfantu. Lezi nhlamba oyitholayo, lalela, umfantu. Njengoba ngithukwa nje insizwa la kuTikTok uzethembe, ibhizi yangithuka la, umfantu. Umfantu, amanye ama benefit ka social media. Ukuthukwa abantu baka social media, same ama followers labe kade kufollower on social media, iwona futhi akuthukayo la kufollowayo. So kunezinye izinto ekuzomele ungazemukeli uma ngabe ungenkokwazi ukwamukela umfantu waleyo sector osukungene kuyo. Uma ngabe ungafuni, uma ngabe ufuna ukuba popular on social media, ube i content creator on social media, kuzofuneka umukele ukuthi kunabantu abazokubhulisha on social media. Kunabantu abazokupraise on social media, futhi kunabantu abazokubhulisha on social media. Udumo aluhambi nokupraiswa kuphela. Udumo luhamba nezinhlamba. Awukwazi ukufuna udumo kodwa inhlamba ungayifuni. Awukwazi ukufuna incebo kodwa inhlamba ungayifuni. Awukwazi ukufuna imonto enesonto emhlani kodwa inhlamba ungayifuni. Awukwazi ukufuna ukuba nebhizinisi elikhulu kodwa inhlamba ungayifuni. Awukwazi ukubona ukufuna umuzi omkhulu kodwa inhlamba ungayifuni. Niwufunelani umvuzo omkhulu kanti ningamagwala. Zonke izinto oyibonayo lezo oyifunayo, mawufuna ukubona.

umbango lapha ematafuleni. Mukhulu umbango ematafuleni. Ngiyakwazi phela uma uke wadayisa ematafuleni, wayinetafula emakethe lapha erank eselindelani ngaphansi kwebridge. Lise lapha ngaphansi kwebridge opposite nalapha emabhasini amabhasi la aseAmandia. Wayinetafula lapho. Akayekanga ngoba wayethanda, wayeka ngoba wayegula uma ngabe setafuleni, wayedayisa amabhanana lapha amafruit, obhanana nama orange izinto edayisa lapha. Lelo tafula i-stand sakhe angisanda ukusaphelela lapha ngoba wasiyeka ngoba kwakungenzeki wayedayisa kodwa ukugula kwakula evuvukala inyawo kube buhlungu iqolo kube ngathi liyakhumuka. Wakhetha ukuyeka. Ayikho indawo engena ama-pitbull akhona. Yonke into ayifuna kufuneka wazi ukuthi semhlabeni la, la emhlabeni lungena ukuba semhlabeni. Iy'nkinga zakhona zikhona ngeze zizeyibaleke. Kunevesi elithi umhlaba mawusekhona ukutshala nokuvuna akuyi kunqamuka ubusika nehlobo, akuyi kunqabuka. Isho ukuthini lento? Isho ukuthi nje uma usaphila, uphila emhlabeni, usafuna ukuphila, melana nazo zonke izimo ezikhona emhlabeni ngoba awuyizikhetheli, izimo ezikhona ezipermanent. Njengoba nje ufuna uba umuntu wesifazane oyimele, usufuna ukuphuma lapho kini, uyitholele indawo yakho nezingane zakho ngoba uNkulunkulu sekupha amandla, usuyasebenza, usufuna na ukuyibekela uthurumu wakho uzakhele, uyibekela, ungacabanga ukuthi kuzoba lula. Kuzo kuba lula. Kunama challenges akhona. Yonke into efuna inama challenges akhona. Uthi ke uMoses senyavala. Uthi uMoses uNkulunkulu bengivule incwadi by the way kaExodus chapter 13 qale lapha kuverse 20 ngehla nayo. uMoses ekhuluma noNkulunkulu. Uthi uMoses uNkulunkulu bengifisa ukubona ubuso bakho sengihambe nawe ibanga elide. I want to see your face. Uthi uNkulunkulu no ngeyokwazi ukubona ubuso bami because umuntu obone ubuso bami akaphili. Kodwa ngizokuvezela nje into encane inkazimulo yomhlane wami. Kodwa nakhona ukuze uyibone le nkazimulo la omkhona kunedwala, ngizokufaka emfantwini wedwala. Ngithi ke mina ke awuzongena emfantwini wedwala ngendlela o-comfortable ngayo noma ngendlela othanda ngayo ngoba umfantu wedwala awuqondile futhi umfantu wedwala nedwala alilingani nomnyango wakini. Kungenzeka lelo dwala umfantu wakhona kudinga ukuthi uguqe ngamadolo ukuze ukwazi ukufitha in kumfantu. Ngithi ke mina mawufuna izinto ezinkulu, ufuna inkazimulo, kunezindawo la kuzofuna kuvume khona ukuthi kugugwa ngamadolo la, kuhanjwa ngesisu la, kungenwa ngo-reverse la. Awuzongena emfantwini ngendlela othanda ngayo. Awukwazi ukufuna izinto ezinkulu kodwa i-package yezinto ezinkulu ungayifuni. Sengiqebile. Shiyelo kwangesonto ngoba nangesonto ngiyabuya. Funa ke ngishiye phela umphako wangesonto. Angikwazi ukuqeda konke. Uyangizwa ngithi mzukulu kanokhenke? Angikwazi ukuqeda konke. Funa ke ngikushiye nengizokukhuluma ngesonto. Ngingaqedi konke ngoba nangesonto ngikhona. Futhi ngibe namandla okumelana nama pitbull ka social media ositha sakho nangu. Kade ngibhulisha abafowethu. Kade muphu la ngenhla. Usitha sakho nangu laphezulu. Kade ngibhulisha la. Kade lokho engiqale ekuseni ngifika. So ke ifuna ngibe ngilanda amandla okumelana nama pitbull even ka social media ngoba njoba ngi live ku TikTok. Ngiphinde ngibe namandla futhi okumelana nama pitbull empilo. Empilo. Ngisho emthungweni la njoba sithunga la sinama

0480 7164. Ungangishayela ucingo uma ufisa ukukhuluma nami. Sanibona no TikTok nokuthula, siyabonga mfowethu. Uthokoze kakhulu kindumiso. Right, kulungile, ngangishayela ucingo uma ufisa nje ukukhuluma nami, ufisa ukudlula ezintweni nesike sathi ukudlula kuzo, ngaba sezwini. Inombolo 0604807164. Futhi ungathumela umyalezo ku 0638208448. On WhatsApp ungenza voice note futhi ungabhala.

0: Dar bana da çevirin payı olmam da ne de tübe file içeyim.
1: Ay vos bara no more vamos a ver. Ay ay ay. Who caps me? Hey, we vamos a ver. Hey, who caps me? I'm going to come who caps. Yo vamos a ver mu son dele more vamos a ver. Ay, bo one for one. More someone is ulumzans. Ay, sabona
2: makela bunjani.
1: Siyaphila njani? Iko,
2: sabona makela, ayo sparta ya tasusisa mbethu kakhulu.
1: Hey, sikhuluma nobani kuphi?
2: Kukhuluma na-Tresno-Tresno-Tresno-Tresno-Tresno-Tresno.
1: Yes, I'm cool.
2: Yeah, ukuthi hayi ukuthi siyongitini mfowethu. Ukuthi sivukile sihlaphile.
1: Ah, siyabonga kakhulu mfoka baba, thanks man.
2: Siyabonga kakhulu mfoka, siyabonga kakhulu dance. Hambe kahle.
1: Ngiyabonga mkhulu. Hayi, ngu-Gaps wemamuzanela, ngu-Gaps mina. Ugaps ngathi ibhosi eyigebeng hey ubra gaps ibhosi yemagitsa molo someone is lomzansi molo
3: kunjani gebosi
1: inkosi ilungile ziright gaps
3: hayi uright usedime village kumkhulu thabalala
1: siyabona khona shabu right futhi
3: hayi ngiright kakhulu bafuna ube right maso uhambe kahle kodwa ngeke umuntu okobona uNkulunkulu waphila.
1: Yes, manje ngizokufaka emfantweni wedwala, ngikubonisa nje inkazimulo yami kancane, kodwa uzoyibona uma usuphuma emfantweni.
3: Hawu bakhulu laba bazigebuzi, uNkulunkulu akubele hawe.
1: Amen.
3: Isifine siyabona.
1: Siyabona. Iqala lapho ke inkinga abantu sebefuna inkazimulo bengawufuna umfanto. Kanti inkazimulo ivele emva komfanto. So vuma ungene emfantweni. Ukuze uqualify inkazimulo. Hayi bojalo, moto sobona.
4: Hey gaps ziyaphila.
1: Hey is it right gaps man? Ngu gaps.
4: Hey gaps ngiwondelana ma.
1: Amen.
4: Eh upikileza lo ngithi gaps in. Hayi. Konke kiyenzeka ngaphansi kweso lakhe.
1: Siyabonga futhi ngiyakubona nala ku TikTok bengisazokumemeza nje. Nakho singena ngapha. Ungena ngapha nangapha pikileza.
4: Uphile nje mkhulu.
1: Uyithi LB ukha ngemuva ikhe ngaphambili uyithi LB ungena ngathi TikTok ungena
4: ngazonke
1: mfowethu. Lekho mkhulu siyabona.
4: Abalaleli so.

0: umsakazo yizwi lomzansi sawubona.
1: Eh, umbumzene nochini magaba njani?
0: Eh, ngikhona namhlanje nge receive ophikile yezwa ophumzeni. Hayi usuku lami lonakele.
1: Kezi ngekhona magaba ngizwe zonke imfundiso siyabonga kakhulu. Ukuba umagama kokubiza ukuthi uqale udlule ku-construction, sibonge kakhulu magama.
0: Iya, kuney'nselelo zakhona nakho nje kuba umageba nje kuwodwa.
1: Yebo, nemhuzu.
0: Kunemhuzu kuyakhona, so ungakujabulela ukuba umageba anti awuyifuni iy'nhlamba zakhona.
1: Hayi, sibonge kakhulu baba.
0: Awu Mphumzeni, siyabonga Mphumzeni.
1: Danke, danke baba.
0: Sure, sure. Right, bekungumphumzeni ke lo iqhawe lethu enkosini sizwe na ivoice note. All right, asivale la sivule la.
2: Amen babamageba. Ngiyathemba uyaphila babamageba. Udumisana isibisi la emolweni emadimeni eChrist babamageba. Babamageba esibonge inyama ihla enomphefumulo. Kuyintando kaThixo. Okuyena owazi kusuka nokuhlala ngathi. Ode njongo ngathi bamageba ngithi hayi angidlulisa ukubonga mabageba ngawo konke osipha kona hayi babuya sipha ukudla komphefumulo baba nje bangihlale ngincoma baba siyaphila baba ngezi ohlala usipha lona baba hayi ukhule njalo baba ume njalo uthi xa kugcine baba uthi kunje yanilondoloze ninonke nabasakazi bamageba ngithandile sokubonga okukhulu uThixo wabe kanye nawe izandla idlula ikhanda imini uDumisana Sibisi la emolweni emadimeni eChrist ngiyabonga bamageba danke
0: asibonge bhovungana nokuthula ngizokuphendula lapha ku TikTok ngale kwalokhu ngang inboxer ngizobe senginika inamba yami ngale ku inbox mofisa ku

0: Sanibona abazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Christu. Igama lami nginomthandazo ngokwantombela. Ngiselindelani bengicela maseni yentabeni. Ngicela umkhuleko ngiyafazinyawo. Ngicela nje uNkulunkulu angibusise nangomsebenzi. Nkosi yami ngiyacela, ngiyamthemba uNkulunkulu amen. Nkosi ayikwenzela isimangaliso sithandwa sami. Ithanda le ndawo ethi ngiyamthemba. Yeka kudangalisa uNkulunkulu, sawbona. Asithathe nangomlaleli izwi leli.
1: Ayibonge ma.
0: Amen, ninjani?
1: Ngiyabingelela ekuseni egameni leNkosi yethu iJesu.
0: Amen.
1: Hayi, nami ngicelela umntakade wethu lapha uMafethi, ingane ebizama ngonke amandla ukuthi ifuna ukuyiphilisa ney'ngane zayo. USathane wayihlasela yashawa isingezansi, kodwa ngithema ngingadlula uNkulunkulu muhle.
0: Yeah.
1: Ayibona ngathi siyakwazi ukuyihambela ngey'nduku ngoba isilele phansi.
0: Ayiqhubeki inkosi nesimangaliso.
1: Umhlabeleli lona othini ngiyamethemba noma wathi kade ngimfonela manje sesijabule ngithi sisi uNkulunkulu methembe noma ngabe iy'khathi zinjani kunzima kunjani.

0: ozosebenza imali candidate naye the young kids inokona kona kusho kahle ukuthi ukuze singabantu abasha engage in the support and vote for ETS wazi mhlawumbe kwaphambili.
1: Ukhumbuzi behamba phambili ngeleshumi amaphoyisa akwaZulu-Natal anqoma isigwebo esinikezwe umlisi wadlungulingane imbili Fryhead. Ngiziyaphela la izaleli hora nakanjani sikhona efenqiwe uMagamanqa.
2: Siyabonga kakhulu hlobo sile uyaphila?
1: Ngiyaphila sinto njani?
2: Sikhona siyaphila kakhulu. Ngiyakubona nje uma ngabe ungena namhlanje ungena uyahlabelela ngithi ngizama ukulalela ngithi ngifuna ukuzwisisa kahle eyawavelwa yeka. Kanti bengithi ngifuna ukuzwa ukuthi umsebenzi ongihlalela ungakanani ngoba
1: kodwa uzuyile kodwa phela
2: ngizuyile ubungena
1: kancane nje uzuyile ukuthi awumkhulu kakhulu
2: umsebenzi ngathi ngizama ukulalela ngale ndlela engiye ngilalele ngayo vele mawucula ngoba kunendlela ethile eke kufanele ngilalele ngayo
1: yokujaja yokujaja
2: no
1: njengothisha phela
2: cha cha cha sengisho ukuthi kunendlela ethile olaleleka ngayo mawucula ngoba awulalele ngendlela ejwayelekile so manje ngithi ngizama ukusebenza wona leyo ndlela ayingahluleka
1: kodwa uzwile usumsebenza omkhulu kahle kahle ukuhlaleleke
2: ayi sisabona ngihluleke kanje.
1: Hawu ngeke uthisha njani madoda lo o discourage ana kanje
2: no ngiyik discourage so but ngivela ngahluleka

0: Lalela, isingu 50 iminyaka kunensipho engungqo. Ethakwe ngamakhambi asetshenziswa igidi ningizimu Afrika nsuku zonke. Kusuka esikhumbeni esizwelayo nesiqubukayo kuya kwesiba nezilonda nokulunywa okungabekezeleki. I-Tetmosol iyakulekelela ukulawula isimo. Iqinisekisiwe futhi ithembekile. Zama i-Tetmosol namuhla.
1: Izwi loMzansi, yizwa umehluko.
2: Andi kakhulu izwili ngoma emnandi. All nations ithi ke igama elithi Jesu lithatha ukulahliwe lihlalise namakhosi ngoba leli gama linamandla kokukhulu okuguqula lenzima ngaliso. Leli gama lihle emagameni onke alikhe njengalo. Ithi ke lengoma leli gama ligilima ngaliso ngoba livele lithathe ngisho ngabe sithiwa sekulahliwe ebese livele lihlalisa namakhosi. Emsakazweni wakho u98.0 FM hleli kamnandi sithi ke izwa umehluko ake siye ke kulomuntu omnandi kakhulu ngikuphathelana njengamanje sabheke khona lapha ekubumbaneni kwehora leshumi nambili yodwa nje into esiyonqoba ngayo ile mthandazo sonqoba ngayo Lindani wakagumede uthi Lindani sonqoba ngemthandazo kukhona unqobe emthandazweni sonqoba ngemthandazo bakithi.

nani komedi uhamba noqiniso ntsele bathiso nqoba ngemthandazo kule ngomba esivela kuyona njengamanje emsakazweni wakho isinomzansi ku 90.0 isikhathi manje kusela manje njana libumbana ihora leshumi nambili bheka ngoba imizuzu manje ishumi nanhlane sele bese libumbana likhona kuhleli kusasa lethu emangidede inkundla. Kodwa kamanje soqalaza lapha ku Facebook siyoza ukuthi thina umlaleli wezilomzansi ngoba ke sibonile lapha kwi page lesenza kwenzeke no half pint nakhona lapha ku Facebook izwi lomzansi FM sibona lapha uDudushange elapha eNewlands West ethike ngikhona nami ngilalela umsakazo Sindi siyabonga nakubaba uSS Zulu Madlaba sizwile izwi nomkhuleko siyabonga. Abona lapha nobuso kaMthembu ethi nje ameni ezweni lomzansi ngikhona silalela umsakazo izilomzansi FM ngaso lesisikhathi angiphinde ngiyoqalaza lapha yakusenza kwenzeke no half pint ukuthi ke khona bani ngalesikhathi. Bangqalaza ke khona ngibona odini odini msiya bingelela emsakazweni ethi ngihleli nawe nje Mahlaba ngila emolweni unobuhle wakaluthuli ngiyambona novuyelwa wakwamsani ethi we are blessed masini uvuyelwa wakamsani usho kanjalo ngale kwalokho egcizelela indaba kaCornelius ethi Cornelius principal ngale kwaloko ke umamsinari ethi amen haleluya Madlaba emsakazweni izilomzansi FM. Kuchima kamnani kanjena ke ngalomzuzu kumnani kukuhle kudelile kuthethu asikubingelele lohlelwe ni sikwamnyele ngalesi sikhathi nakuba ke sekusele kancane bese ke sidede inkundla ohlelweni senza kwenzeke Nkosinatho kasithole uthi amen Madlaba siyabonga ngezwi Nkosinatho kasithole lona usike use Adams kodwa ke njengamanje ulapha emhlanga kodwa use Adams ngokuhlala unozuko wakwadwala nomakhoso kaLthuli wakwaNtuli ngimbonile khona la emsakazweni izilomzansi mangiqalaza futhi ngiphinde ngabona umama uSitheka Zwide ethi sihlezi nawe masikananda mhle siyabonga kakhulu khanye ithinta ethi ngikulalele emhlanga emsebenzini uvuyo big dreamer big dreamer uyaphila othi ke nginawe nje namhlanje ngikuthanda ngothando lika love siyabonga kakhulu we big dreamer uSandiso Makhoba othi ke siyabonga kakhulu Sandiso siyabonga kakhulu baba ngale kwalokho uLindiwe uthi ke sinawe half pint uzanele mpoka Mthembu chama intombi kamfino ngihle nawe oze kulamulele lo hora unhlanhla mondlwa kamhlongo ethili walaphakade emsakazweni isilomzansi ethi ke silalele njalo uziyanda makhasana ethi naye ukhona ngalesi sikhathi ethi muhle uthi xoma la nga onke siyabonga nangezwi nomkhuleko ukoko kaVethi lapha eMount Moria siyabonga kakhulu namhlanje sikhuluma ngokwethemba uNkulunkulu ukuthi simethembe uThixo simethembe uNkulunkulu namhlanje ukuthi angibuza umbuzo uthi uthemba bani esimweni obhekene naso banomthembayo kuleso simo ukuthi angaba lusizo kuwe kulesimo odlula kusona ngoba awuhleli vele lapho kahle kahle awuhleli lapho uyadlula noma ngabe uthwena iminyaka seminingi usubone ngathi uhleli cha uhleli lapho isimo nje odlulayo kusona futhi ke kuleso simo kuyomela ukuthi kube khona into ozoyifunda ngeke ngamthanda umfundisi ethi esimweni uNkulunkulu kwenye inkathi umfundisi omadlala ethi kwenye inkathi uNkulunkulu usuke efuna ithuba nawe kwenye inkathi usuke efuna ukuvula amehlo uthemba bani kuleso simo ukuthi angakwazi ukuthi akusize

0: akamlahle uNkulunkulu omethembile. Kwenye inkathi kuye kwenzeka isimo uyitshela ukuthi wazwabukisa ngami uNkulunkulu. Usuthi ini manje ngame ithenzami. Kanti vele kumele ukuthi zikubone izitha zakho kuleso simo ukuze zikubone noma usudlilile ubabaze nazo amandla kaNkulunkulu awenze empilweni yakho. Methembe uNkulunkulu kulezo inyembezo ezikhalayo Methembe uNkulunkulu ubheke yena umbuke. UMika 7 verse 8 wakhona uNkulunkulu wokusindiswa kwami uzoba ukukhanya. Ngibheke yena ngimbhekile. Khona la kumahubo ithi incwadi abamethembayo banjengentaba ebese ithi bonke laba babheka kuyena phela umbheka yena ngoba uthembe yena unayo omunye ongambheka. Laba babheke kuyena uNkulunkulu ubuso baba bujabhi noba bungabonakala ngathi bujabhile manje kodwa kunokuhleka uNkulunkulu akulungisela khona. Ngeke umthembe kanje uNkulunkulu ngoba uyena kuphela ongawadla amandla omuntu. Noma ngaba kade abantu babe wadla amandla akho kodwa ungalingi uye kuNkulunkulu ngoba uyitshethi nawe uyodla amandla akho uya kuphela ongawadla amandla omuntu. Qhubeka umethembe. Uthembekile ukusiguqula lesimo akunikeze lo msebenzi owufunayo. Ubheke uNkulunkulu ubheke yena. Uyamazi umuntu athi sengithembe wena, sengithembe wena. Ukunyakaza uzama umzamo nawe uhamba uyiphosa uyiphosa ngoba uthendi seithemba la selikuwena ithemba lami, sengithembe wena. Ngitshele ukuthemba uNkulunkulu. Yeke uNkulunkulu abukise ngawe. Wena ungayitshena ukuthi hey baze bangibuka abantu baze bangihleka ngoba uyabezwa behleka. Kodwa ngifuna ukuqinisekisa ukuthi ngeke kuphethe kunje. Ngoba uyabezwa bayahleka. Kodwa ngeke kuphethe kunjalo. Qhubeka umethembe uNkulunkulu uthembekile.
1: Umuntu ozomthola uzohola u20 rand. Izinkunyibe ke phansi ngibhekene nesimo engisona njengamanje ukuthi mina ngifuna umsebenzi. So ngeke ngihlale ekhaya ngilinde education. Awuyeki into efikile. Ngeke uyeke umsebenzi ka500 ngoba uthole ulinde umsebenzi ka10,000. Ngoba into encane idlala into enkulu.
2: Ngiyangumsulu ebehlalo, ikusasa lethu nosithombe sesele.

0: isithembe ukuthi khona. Bengisacela isithembe ukuthi ungimemezele inamba zikahamba kaNkosilo ovame ukukhuluma lapha kubhuti Masithi. Ngiyathokoza kakhulu.
1: Alright, kulungele. So ngizobona mangabe ngizithela kuzona. Mthwali Gamenxe wangempela khanyile, ikusasa lethu. Sithina nje aqiniswe ke la imngcele kuvinjwe ke laba bantu baseZimbabwe ababuyayo ngenxa kesimo abasifice ezweni labo. Bayeke lokho kwesitetemela thina ngoba nathi sakulwela lokho esinako ezweni lethu. Akwehlanga phezulu lokwemana. Ngakho ke sithi Hulman akabe mehlomane kuqine ezokuphepha emngceleni kuze bengabuyi laba bantu bezohlupha lapha. Abahambe beyolungisa ke nabo ezweni labo. Bayeke lento yokuzenza umthwalo wethu. Kusho umthwali Gamenxe. Khala ngawo umthwalo, umthwali Gamenxe khanyile, eshowe, egcina intiziyo. Hawu ngeke wabona naya. Uncobo eklamonte KK. Hawu khumile isikoko. Bondona. Bola.
2: Buti sithombe umsebenzi lapha manje imdodi lapha endaweni enkosini. Umaphumulo. Uhlongene kuphileni. Imbumbuni. Olamla namhlanje bethi sithembele ukuthi sifisa ukwazi ngalento ephumayo ukuthi hayibo nakizo kuthiwa kuzovalwa ugovernment uzokhuluma ngabe leli zizolivalelani sifisa ukwazi lokho ne bethi sithembele ukuthi sizothola ukuthi amasosha asikhiphe imali sesi-easy siyafisa ukwazi bethi sithembele ngabe nani lolu daba besenizwile lapho kwabeze indaba ukuthi hayibo yahlahla kwenzakalani bethi sithembele nako sibuyisela kwi-COVID efuna ukwenza ezinye izinto futhi umtshontshenye imali futhi e-government. Olami namhlanje lolo bhuti Sithombe ngila eKenvin esikhawulethu. Mseleku lo.
1: Right, hey Mseleku angazi nami bekungcono lahla kwasihlephela nesauce. So kodwa ke nokho ke bengakezwa mfoka baba ngaleyo hayi bengakezwa. Ngisele.
3: Ake ngibe ngalele Sithombe saleyo mpahla. Ukhuluma nomfana omkhulu endwethu esigodini sakwanyiswa undini inhlala ezolishaya imthinta inyoni engaziwa ngale likanathi Khuzwayo. Cha mina olwami nje olungihambela phambili olwala abantu bokufika sithola ukuthi nje sisebhizi sisasebenza udaba lwabo sisenama machine mash njalo nje mangolwesine kodwa kumanje yena sithola ukuthi sebeyabuya kunalabantu ababatshela ukuthi isimo ayisithambile asifani naseqaleni siyabona ukuthi kuzoze kugcina impela ayikungahambi kahle basithwese kanzima labantu bokufika uphile nje Sithombe saleyo mpahla umfana omkhulu endwethu esigodini sakwanyiswa undini ngihlala ezolishaya imthinta inyoni engaziwa ngale likanathi Khuzwayo deda no-South ngifuna ukusebenza
1: Fana mkhulu ikusasa lethu sawubona bhuti Sithombe cha olam namuhla ngicela nje ukuzibuzela nje ukuthi basakhona nje abokuhamba abahambayo angisezwa nje ngesibalo sabahambayo noma siyehla noma siyenyuka ukhulumayo ntando wenkosi ulaphaya embumbulu hey ingenisile imbumbulu hey ingenisile imbumbulu la namhlanje NUL
4: sabona gambushu nabalaleli bakho mina ngiyinkunzi eqhudi ngithi ukuhlupheka kwaqala ngo-94 wathi umtata uma esephumile wathi apha amaqele akari mjondo yikumcela umjondo lokangaka bakhohliwe phela abantu lokho wathi izwe la

0: besta kule ngani yogcina sinjani ibe ivusumuzwa la ekhaya
1: ayiya
0: nansi le ngane baba manje na ke isiyashitsha uma isikhulile isindala
1: yeah
0: wawuthi wena lengane yona ezovusumuzwa la ekhaya
1: okay
0: nayi ke le ngane ingasakufuni umzali wayo nayi le ngane la ekhaya siyantshontsha Itshotshana ezinye ingane yakhe nomtshotshana wena mzali wayo.
1: Okay.
0: Nathi lengane isithi wena baba noma wena mama umthakathi.
1: Ey.
0: Salami wawukhulisa ingane yakho ngoba uyifisela okuhle kodwa wawungazi le ngane yokuhamba hamba igcina isintshontsha ekhaya. Wawungazi le ngane yokuhamba hamba igcina le ngane lena isiphenduka izinsipho.
1: Oh yeah.
0: Ngoba uyitshela ngale utshwala lekhaya ufuneki.
1: Yeah.
0: Insanga lekhaya ifuneki.
1: Mm.
0: Ugwayi lekhaya ufuneki. Wawuthi uzama ukuqondisana ingane yakho ngoba uyivikela.
1: Oh
0: yeah. Nathi sikhulisa indala.
1: Sure.
0: So kuyashitsha ukudla eplatini. Namamzabe ngiyasho ukuthi bangaki baphi owafunda nabo banjani kumanje labo ofunda nabo abanye mthwala manjani bahamba ngeimoto abanye banjani banama business abanye mzalwane banemizi
1: sozigcina sobani kwa ngokuyitshela
0: mzalwane kuhamba kuhamba gcina sifika lapho phela ngoba manje la nangu usenenkosikazi wakhe usenemoto akusenomuzi wakhe wenza ngani walandela imthetho yabantu abadala waphile futhi wazoba nakho lokhu kwakhe
1: yeah
0: ngokunzame akufanele bu umuntu ukuthathe konke ukubeka enkulunkulu ngoba nenkosi sizwe isizayo
1: okay
0: afana ubu umuntu mathu uyaziyekelela
1: yes
0: awusonti awusebenzisa umuthi awuthandazi wahlubuka kumama wakhe ethi asabe sesotweni
1: wehlula
0: wahlula nakuke phela manje la ke usuzwa ngena ke inkambeni zika Faro uma khoya engakufuni ethi ungafuni ngakhe iphuze nakuke manje na ke usugcina ungasazwani ke nabazali bakho yindaba na usukwazwe ukuthi uthi umzali wakhe awulwele ulungele lutho nje ukuba nakho uthakatho bani
1: Yo
0: umzalo yomzalo wami
1: ekuthwale 9 months
0: umzalo wami yabona wayibona imizinga
1: ya
0: kunde imizi mzame okunde inkiya inkiya zeinkanankana ethi ingane yayinqoma inyaka ezu 9 yayingangihluphi weJesu noma sengiyibethile ngigijimise ibhedlela ngichatha amathuku ngichatha inyoni ngoba ngithi ngiinvestile le ngane izoba usizivusa umuzwa la ekhaya
1: ya
0: Kulele ngani yona ke manje na esivenza ubutha. Yona lengane usame esihambile yayinyangeni. Yafika lengane iyathola ukuthi izoyinyangeni okungezona. Msa kuyenze ukuthi uyahamba uthi akubathe bosizo. Kanti uyakubathe bosizo okungelona usizo.
1: Ya.
0: Na lonto oza kubona nabo basadinga ukusizwa kwabo luqobo lwabo. Uthi yafika khona uzohlola.
1: Ya.
0: Befeze ukuthi ubona ukuthi singakulungeli njena ngoba uthakatha umama wakho.
1: Yeah.
0: Ubona ukuthi singakulungeli njena ngoba uthakatha osisi wakho noma uthakatha umfowenu. Umfowenu yena waphendula amadlozi kanjani kanjani. Esenza mhlawumbe lo muntu uqamba manga.
1: Yeah.
0: Ewukhathe uqedwe zabo umuzi.
1: Sure.
0: Ukhathe uqedwe zabo umuzi njena. Kanti kwayena mntu wavuma idlozi okwakungelona wavuma idlozi elaphendwa lenziwa isilwane sithi umdliwa
1: yeah
0: tsondama umuzwa lekhaya manje na akusathenjwana
1: yeah
0: ingane umama lekhaya uyikhulise kanzima ezinzwa amayisafula ugodi wathamba zekhaya ezimbisa zamse kwazi utshela umama ukuthi wena mama uyathakatha enzwa umsi kwazi utshela baba othola baba wena ngithakatha wena
1: yeah
0: Uqove kumdala lekhaya uqove ukuthula ukuthi nge kanti ingane yathi yahamba yohlola kanti yohlola endaweni engalungile ngoba kwase kuvele kuqhubeka lona udungu yathi umdzwa lekhaya ugcina ubhidlekile Ngiyacela banomsamo lo muzi lo Abantu sebengene kulonkinga yenkalankala yenkalankala Ake besifike bile Sangro House
1: Right
0: Ngoba zabona uma kuthumdeni awusezwani
1: Yeah
0: so kunenkanakana

0: ubhuti omncane unuka omncane umnuka omdala ubhuti omdala unuka usisi
1: yeah
0: uthola mina ekhaya njena nje kunengane seva yaphenduka yangena kwezidakamizwa ayitshontshi ibuya ngokuzolala
1: sibanjwe ngemfaduko
0: itshontsha lekhaya futhi ayitshontshi ngaphandle itshontsha lekhaya Tantsa mlyangane ihangenwe lela dloze ngalongile.
1: Mhm.
0: Le ngane ikhangene lawa manzi amnyama.
1: Mhm.
0: Ugcenza umuzo uhlakazekile. Ngenxa le yangane eyaba nenkinga ukuthi yangene edloze limbi elalini esandla lekhaya.
1: Yazi dokotela sakhuluma ngayo leyo ndlela ke leyo. Niyakwenza leyo kuthiwa uqondiswa kwa umsamo ngoba kube khona umuntu ozokutshela ukuthi awusuka hayi ngeke hayi akuhambe inyanga ngisizakala ngalutho akanye bakhala ukuthi umsamo ugwegwile ngiyaqondisa nomsamo
0: sasami njengoba ngikanta nje kangaka ngikhuluma kangani sami ngoba ngithi
1: yeah.
0: uma konakele umsamo
1: mm.
0: kulowo mndeni sami mvama ukuthi kuphume inkiyankiya zeyinkanankala ngoba idlozi selingakwazi ukusiza izingane zalo idlozi selingakwazi sami ukuthi izingane zalo livikele idakamizweni
1: okay
0: ngiyacela balothi uma kusukulala onkinga ekhakini ake nifike lapha ne Sangro House
1: okay
0: ke sizohlola msazwa
1: alright
0: ngoba mthambi ukuhlola ikhono kusithatha kusibeka ukuthi njoba konakela ngale khaya nansi indaba la ikhona nakufa silungise khona uma ubothi sikhwa le ndawo thina ingane zakho nemsazwana isikhwa le ndawo zakuthi ingane zakho zeyinuka abazali Ithi mina ngithakatho ma. Ithi mina ngithakatho mfowethu. Ngithakatho baba. Uyibofule ngani ngeke uzishintshe. Iyakholelwa kulento.
1: Sho.
0: Kanti ibizohlakaza umuzwa lekhaya. Imimoya noma yamanzi aminyaba ngoba aqala ngento encane zwami.
1: Yeah.
0: Ugcina umuzwa uphedlekile okwangempela sasizwana.
1: Okunyaka. Siyazi inyanga July le inyanga amadoda siyayiphetha manje dokotela. Kodwa ke isichitho noma sihlupha ke wonke umuntu. Izinsizwa nazo kudlanza. But ke isichitho niyakwazi ukumlekelela umuntu obhekene nawe leyo nkinga.
0: Yawuzame isichitho. Siyinkinga ngoba awukwazi ukuyibona wena.
1: Okay.
0: Tsalabo umonya. Uyekwazi ukuzizwa.
1: Right.
0: Ukuthi akulona iphunga lomuntu. Mangifika kubantu abantu bavele bephenduke bebheka kumina. Baye bayimsamwe ngifanele hambe nomhlambe nomsithombe sesele ngivashela omunye umuntu.
1: Yeah.
0: Emele yaphuma lo muntu ephumile ngaphandle mase bethi akodwa bomsaphi lo muntu.
1: Mhm.
0: Akathandeki. Akanawo le that thing.
1: Yeah.
0: Unenkinga zangu ukuthi akathandeki lo muntu sami. Kunomusa mlama wami okuthi uvela bahleke.
1: Okay.
0: Okushaya isichitho.
1: Right.
0: Uthenga uvela bahleke oh South.
1: Mhm.
0: Mawuthenga uvela bahleke. Oyintsipho.
1: Mhm.
0: Kunomusa wami lapho kuthiwa uqeda isichitho.
1: Okay.
0: Sikuthanda lo mizami leyo. Yawufo ngoba ngeyithi ngiyasala inqaba inqaba sokuthi ikwazi ukushaya isichitho ngaphakathi wena.
1: Okay.
0: Mase usuzothola na. Uzothola ibulawo.
1: Okay.
0: Obukwazi ukwenza ukuthi uma sishaya isichitho kwena ake kube khona lento. Yo khanya kuwena.
1: Oh yeah.
0: Ngiyacela umuntu oda lonke njena akatheke uqala isichitho engabushile obulawo bengikhuluma ngalo basika ushuvela bahleke sophu novela bahleke sort inqaba kusuka ke ayisali ntsazwami sishaya isichitho siphele sinya noma thobo usuzizwa ukuthi khona iphungo oba nalo.
1: Yeah.
0: Hamthele bekhombo uyongibuza ungiphalule ntsazwami.
1: Yazi dokotela uyakwazi ukubona ngale ngoba kade ngizathi ngimanqeke ukuthi ngibuze ukuthi kuyenzeka ni kusona isichitho lesi ngibe naku kubukwe la ukuthi hayi cha ngathi ngiyabona ke lana ukuthi ikhona inkinga kodwa ke sisa kuyona ukukhuluma nge that thing bekeni chazeke la indaba yokuthi zehlidla sekwenze njani imbibi nisadila nayo njengoba nje ukukhuluma ukuthi nawe amashumi manje eminyaka but sizusho
0: Hey, wemsazwa.
1: Ya, wakukhuluma lonto la.
0: Wemsazwa uyezwa kuba ngikhuluma. Ngisho umlalelo uyabothi la khona ukukhuluma ikhehla.
1: Awabuzi babu dlamini eklemoni. Ungana nomphehle.
0: Ihambile iminyaka mzamo, sekuneminyaka eminti.
1: Yeah.
0: Mzamo kodwa uma sisihlanga nawo, uyebelibona ikhule likhehla, lidala ikhehla.
1: Yeah.
0: Kodwa iminyaka engathi awungitshela

0: mina eminyaka emingaki ngangiphikisi.
1: Yeah.
0: Ndangilona namhlanje ngalento embimbi.
1: Okay.
0: Saba ngathi ulokhu uhlafuna njalo.
1: Yeah.
0: Ngikathi ulokhu uhleka njalo.
1: Eyibo.
0: Ngikathi ngikambe kuphinda uthole lo usizo uphinda uhline.
1: Yeah.
0: Khoza zafika phela ikhati.
1: Unama movement.
0: Eyihlumeza ubuso.
1: Yeah.
0: Osokuhlina, esokuhleka, esokuhlafuna. Esokubipha. Ngiyacela bandla kune combo lapha iyobuso ekwazi ukuthi control ihlala lakho ungavele sheze zilenge kanti ubangibonga fanele ngabe ziyalenga noma usumdala awubonakali usumdala umusebenze i face wash
1: yeah
0: kube skin care
1: okay
0: kube i face scrub kuba i face i vitamin C i face oily.
1: Okay.
0: Manje sika sadi ki stretch mark soap ogeza ngayo.
1: All right.
0: Ngithena i stretch mark soap. Kunga sami sami ini i vitamin C.
1: Okay.
0: I oil leyo buso. Bazoba i face scrub.
1: All right.
0: Uma kwenze khame ubuso bakho sobuye bube nambala namnyama. Bazoba i skin care. Ne face wash. Amsami ukuthi hawe uneminyaka emingaki uthi lemi athu namanga yini bobo uyingane
1: hayi suka
0: ingane yakho lena
1: hayi
0: ajo ingane yampela kuthi hayi ke ngathi sisi wakho ngathi ubhuti wakho kwenzani njengamsami ngoba izihlali zakho aziwe noma manje uhlezi ubuka nje na uyingane
1: niyolungisa umuntu kumuntu osefuna ukulungisa umuzi wakhe ukhumbula effect of fault uma chikanda
0: Ngomsazami ke inkinga ke yokulungisa umuzi.
1: Yeah.
0: Sami kunomuntu lana oyeze egcine eseba nentombi. Kuyeze ugcine umama egcine eseba nekhwapha.
1: Right.
0: Noma lazi ukuthi ikhwapha liyanuka.
1: Yeah.
0: Kodwa inxa ukuthi ekhaya kunenkinga yokuthi usekhathele ukugqoza. Obusuku bonke lambile.
1: Right.
0: Ubaba ushawa yini na? Ushawa ushukela.
1: Right.
0: Umama ushawa ina, ushawa iBP. Imizwa ayisasebenza inhlobo.
1: Okay.
0: Ubaba uhaha kakhulu bayithubuka ngaphandle noma ehamba nomama.
1: Eh.
0: Uhamba nomama basemodi noma uhamba nomama basethiwini khona bebeya khona.
1: Yeah.
0: Ubaba unenkinga intamo uqalaza njalo. Noma ayibona into okwazi imikati dodule. Kodwa phela nangu mama wakho uhamba la uqalaza uqalazani.
1: Awubambeki.
0: Sakunomothwami lapha no powder.
1: Okay.
0: Okuthiwa i factory 40 uya ukhotha. Ukwenza ukuthi ihlangane imizwa yenu.
1: Okay.
0: Uma umunye thinta umunye kube khona into yathi imagnet.
1: Oh yeah.
0: Uma umunye ehamba nomunye akangaqabanga khona omunye umuntu ongcono kunalo.
1: Okay.
0: Sabe kodwa lo muthi ngathi udika abantu abashadile.
1: Oh yeah.
0: Udika abantu sebehamba siyimpathi sabazilana sebezoshada.
1: Oh.
0: Ngoba lo muntu uyintando.
1: Okay.
0: Umenza umuntu ekuthande ngemizwa nangengqondo nangakho konke. Ngoba noma ke kubuka mthami khona la esweni uvele eyibambe isuse. Engakutshela ukuthi hayi ayibo khona iphephezela lapha esweni. Ukususa lo ndlela asuke ekuthanda ngayo.
1: Ey madoda.
0: Lo muntu zame ke okulapha ni inkinga yentamo kulabo abantu abaqalaza njalo. Lanti abakhaha kakhulu uma ubothi sokuyibulawo leli ke. Ukhona upowder wa factory 40 omfaka mahanisi ethi mina nginasi sarwazi sami noma sisidala
1: yeah
0: siyohlwana sokufa naso
1: thina ezabelazini zangakwazi ukuhlaba ingoma mhlabe ngedolo iphinde sibuye
0: eh usazwami wakhuluma ngeyithandwa zami
1: eh twa kwadlala lo gogo
0: ha yabona msabo mama bama endlela ngibathanda ngalo zarwazi zami kona kuzohama hama sami kuzokuba khona ukhisimusi wezarwazi zami
1: oh my god
0: engizobe ngifuna siwenze nawe msazwami
1: yeah.
0: Ehene uthi sifuna ukwenzela ukhisimusi
1: singalwanga sobe sithi
0: sami ingozi hamile zazakwazi zami sami ngendlela eyithanda zasikhulisa kanzima
1: hey my god
0: zikho kadolo
1: yeah
0: zikho kubhontshisi zisigayela umcaba ngabe baziyazi umcaba ingane zethu
1: Yeah, ke sebe sele.
0: Wo umsakami zisakhela manhlinga indoda. Ziyazi manhlinga indoda, ini manhlinga indoda. Abalazi ngishizenze lethu ngegcuma.
1: Kuphekwe wona impela, uma ungawufundi uzosibona.
0: Uzo sibona manhlinga indoda. Zabe abana kuna umuthi wami engawakhela izalukwazi.
1: Okay.
0: Okuthi umhlabelo. Lo mhlazo uhamza lo South Africa kuthiwa i foot sock salt.
1: Okay.
0: okugcotha khona ihill.

0: ngokondla ingane zakamakhelwane, ingane ozizalayo zibe zilambile. E-South Africa sinamsebenzi, e-South Africa siyafa, e-South Africa akuboshwa muntu. I-chaos yodwa, ama-drugs, i-chaos. Abantu nababuyele emakubo, asisho ukuthi abasezungena. Uma ngaba ke sebebuya, umuntu uzobuya esezosho buzokwenzani. Masikhuluma nge-business, yabona lo muntu e-UN okhuluma ngendaba ye-tech shop, awukho umgomo othi wena ungasuka okanye mhlambe imvumo ayikho ethi suka le wena uzokwenza i-tech shop la. Kuthiwa izo-investor more than 5 million. Funa bayifunde imithetho yethu, bayi-understand. Yiyona ke lesiyishoyo ukuthi mababuyele emakubo, sike sithole imisebenzi nathi. Masebebuya babuye ngendlela efanele namaphepha. Umuntu mayizo investor invest more than 5 million kungekho umuntu ozazosebenza la, iskill esikhona la eSouth Africa.
1: Ngiyabingelela Mangubane. Mangubane, siyangixaka lento enziwa iDA la iKZN. Ikhala kakhulu ngokuthi MKP isebenzisa amandla ayo ku legislation ukuthi isayine ibudget. Yethi ngalana futhi iDA yake yaphuma futhi yathi yona ngeke iziyisayinele nje ibudget kwi-GNU. Yathi hayi ngamani ilokhuzane ibe ngaphandle. Namhlanje sikhala kakhulu iDA. Kanti iDA imithetho yakhona ini? Yabo, iyona iyaqala yathi ngeke iziyisayinele. Kwama ngempela futhi yahlehla ibudget. Namhlanje siyakhala futhi yona iDA. Kanti yayenzani? Ngoba iMKP ifunza lento ayifunza yona iGNU kuGNU. La isiyenza kuGPU keke. Isiyakhala manje iDA, hayi suka hey politiki, hayi. Ngibonge Mangubane ulinda mgwaba lwaseMlazi kwa N.
2: Kunjani Mangubane phela Ntombayo, uma phela sesisibongile. Khuluma noSiyala kaButhelezi noKhasela eMadadeni. Mangubane ngizwa nje ngimangala kade ngilalele la uhleli lasekuseni ngo-6. Ukuthi khona abantu abasemazweni angaphandle babuyayo. Lento yamangazake we Mangubane uthi thina sithi sithanye shanele izibe izibi kanti ziyangena futhi. Uze uyibuze ukuthi kahlehle emazweni abo yini lena abangafuni ukuyoyilungisa. Ukuthi kahlehle bolungiselwa ubani izwe labo uma bona bengafuni ukuhlala bashanele izibi zabo uthi ngempela yini laba bayicabangayo. Kahlehle ukuthi ubani ngempela uyobasiza uma kukanje noma bayitshela ukuthi bowusizwa uNkulunkulu. Bese ngiza lapha ke wena Mangubane la into MK kuyamaza ngempela umuzwa ukuthi kufuneka kuphasiswe isabelo imali bona senza amandla abo ukuthi hayi abafuni iphase lonto. Lento ngempela kuyibuza ukuthi leli qembu kahlehle yinto eliyimisele ngayo. Uyabona kahlehle lifuna ukuhlaphaza kwasani. Angazi ngempela ukuthi kahlehle bawubona abalandeli balo, kodwa ke ngiyazi phela bazolisekela ukuthi lenza kahle. Thina sifuna inqubela phambili, asifuni ngempela udlambedla ngaso sonke isikhathi, sifuna into ihambe ngezinga elifanele abantu bathole intuthuko. Ngiyabonga Mangubane ngosaka uButhelezi.
3: Ovathole phezulu Mangubane, iyona le iKutestania. Ngicela ke siye ngokwamabandla bese siya ngokumkhandlu wezamabhizinisi. Ngicela amabandla wonke abamnyama eNingizimu Afrika ngokuhlukana kwawo. Ngicela lapha ibandla lonke laseZiyoni lihlangane ngokwezinhlaka lisungule eZiyoni Business Consortium. Icela abasindisi wabampisholo
4: bahlangana. Kulungile ke, sike sayizwa ke leya comment yakhe ke lapha umlaleli, ngenxa ukuthi ke sike sayithola ke vele nalapha encinqweni zethu, so vele nje sidlulele kwelandelayo.
5: Mangubane, uhlahla samabhinqa lo ngcobo seluganda. Ngibuka usizi Mangubane olwami nje lolu lika sisika Bottom Justy ukuhlukunyezwa nokulinyazwa kwakhe kanzima. Elinyazwa umuntu obeyibiza ngomfundisi umuntu okufika emva kokuthi mhlaka 30 June kuthiwa abantu bohamba bafike abahambe, ubuholi bethu babaprotect abanye babo, kumanje hlezi nabo. Uyithulela ubuholi bethu, bakhipha 600 million ukuthi security bagade labantu kanye nalamaxoki esinawo emphakathini. Ngiyayibuza ukuthi njengoba uphakela umthakathi ekhala ngokuthi nje mhlaka 31 noma 30 July kwakusafunakali nje kubonakale nje ibhizinisi noma kuthiwe yani yomuntu okufika la e-South Africa. Mhlawumbe kuzophuma omunye 600 million ukuthi

0: Avet.
1: Ah, mavetu ya pila kwa tamaki. Siyambu tu pilili. Siyambu kakakulu.
0: No, ya zi yoma ngubane, ii... Angazi na mshamba wika pele lendo, mshambi yenza, ee... Ngubwa numeshuko uglalela. Ee, ingomo uchanda ayo, nomu muziko uchanda ayo, nomu muziko nga uchandi. Oulalele nje, kulu meshuko wenze kangisho ngondwe, niyaku wika pele lendo.
1: Okay.
0: Mhlambe kuyenze nje lento zokukhuluma ehloko zobona mhlambe uthathe mhlambe uma ukhona ngomoya othandayo ethi mayidlala uyizwa ngaphakathi uyilalele ineliphele bese uthathe ingoma nje like noma iyiphi ongayithandi kodwa uyidlale kunalento ozoyizwa kwakuwena contest kodwa sobe sixoxa ukuthi kwenzekalani mase uyenzile lento ngifuna ukuyapha mangubani ngifuna ukuya ukuthi ethini esikhathini samanje angikale la mangubani impilo esiphila uthina abantu abamnyama balesikhathi samanje akusiyimpilo yokunqoba uSathane impilo yokuthi uSathane asinqobe njengoba ubheka ngithi akwangithi zwile ukuthi njengamanje kuthiwa kunabantu ababuyayo abasuka le ko-Mozambique bayabona ngale ukuthi impilo ayihambi kahle bathwele kanzima kusho ukuthi kubase-South Africa bayakuqonda ukuthi kuchaza ukuthini thina esihlala eNingizimu Afrika siyakuqonda kubase-South Africa kodwa sikuqondi njengabantu abangahlali la nanendlela awuthi ngikuze lesinye isibonelo mangubani sibheke la njengamanje sinezingane esinazo ezikhulayo mina noma ngingenangane ke but sikhona iy'ngane uma uthi ayibheke iy'ngane zamanje zikhula zigxile kakhulu kumalukhunjana kuma-social network lokho kwenza ukuthi impilo yazibe nzima cause ngesikhathi zigxile kuma-social network azikwazi ukufocusa kuma-social network ey'ntweni ey'balulekile bese zithi uma seniyikhulisa as abazali bazo nina bese kuphazamisa amalungelo yebo loo nto uthole ukuthi wena umzali akasakwazi ukuthi ingane ayilawule cause naka namalungelo la into eyenzeka mase sisuka lapho izikhathi iphazamisa ama-social network bese bethola abantwana bebancane uthole ukuthi uma ngubani umuntu mayese nomntwana ungena emshadweni mhlambe useney'ngane ey'mbili zangaphandle usengena nenye indoda yayibo loo nto uthole ukuthi manje la unkosikazi usefike esithene esitejini sokuthi agane kodwa manje sefuneka afocus ekutheni anike iy'ngane zakhe lezi ayithole ngaphandle uthando nalezi anazo emshadweni nobaba ngokunjalo uthole basemshadweni kodwa banezingane ezingaphandle ngizama ukwakhela i-system yempilo yethu ukuthi impilo yethu yayibona ukuthi ayiyona impilo yokunqoba izinkinga impilo yokuthi sinqotshwe iziy'nkinga cause sithi sifika kulesi stage lesokufanele sokuthi siyiqhenye ngokuba amadoda noma ngokuba womama uthole ukuthi manje siyiqhenya kodwa sesihathekile sesihlukumezekile empilweni ingakho ngithi i-system esingaphansi kwayo nesikuyona thina abantu abamnyama balesikhathi samanje i-system yokuthi sinqotshwe usathane akuyona ukuthi simnqobe usathane okukhomba ukuthi mkhulu umsebenzi okusafuneka wenziwe kodwa-ke akulula-ke ngoba phela-ke naka amalungelo aphazamisa nini abazali uthi nikwazi ukuthi nilawule iy'ngane emakhaya kodwa-ke ngokuzayo mangubani okuyenze le nto le
1: uqhamungaphi leyo ukuthi abazali abakwazi ukulawula iy'ngane emakhaya ngisafisa ukuyi-understanda yazo
0: ingane mangubani ekhaya mhlawumbe umzali uzothola ukuthi udlala irole yakhe yokuthi ayithethise noma ayishaye uzothiwa wenza iphutha ingane ayishaya bangithi nase ey'koleni othisha babesishaya sisafunda thina kodwa manje mangathi ushaya othisha kuzothiwa nizothiwa uzoboshwa noma phele lo msebenzi nasemakhaya-ke abazali bacindezelekile abakwazi ukuthethisa iy'ngane nokuyithethisa nokuyishaya mazenza amaphutha ngoba yini zinamalungelo iy'ngane zikhula yifake kakhulu indaba yamalungelo emqondweni
1: ikhula nini ingane ikhula nini ingane ngokwakhe ingane ekhulile ingane esuke sineminyaka emingaki
0: ingane nje mangubani kumzali ihlezi iy'ngane ngaso sonke isikhathi even ingane noma isiy'ndala ihlezi iy'ngane kumzali wayo kodwa ngenxa yesikhathi esiphila kusona esesinamalungelo phakathi ingane ibuye ithathe i-advantage kuthole ukuthi imzali ayimhloniphi yabo nje ima ubheka futhi into ezenziwa iy'ngane konke engingakutshela yona ukuthi izingane ey'funda o-grade 7 no-8 ukuthi uma uyilalela udlule eduze kwazo into eziyikhulumayo zisothandweni zikhuluma ilanguage engakhulunywa abazali bazo uyabona lapho ukuthi uthanda ukuba nzima kakhulu yabo impilo yamanje mangubani nikwamina njengoba ungibona sikhoxa nawe nje angiyi-understand impilo yamanje mangubani uma uthi uneqiniso ngikutshela isimanga uma uneqiniso ukuthi u-focus uyazazi ukuthi ufunani iyakugcilaza kodwa umuntu ohluphayo iyamphumelelisa kusasa ngizongixoxela isimanga ukuthi kubantu besifazane kade ngithi ngiyayibika kubona abahlanu batheni khona uzobheka ukuthi ngifuna sibheke nalento yokuthi ngeminyaka yango-2030 imizi iyokwazi ini ukuba khona masisene abantu osakwazi umuntu ukuthi uyayibika kuyena athi hhayi ma ungangijabulisa ngenele nje akutshele lokho nomuntu esifazane kuqala nokumbona athi mongamtsamisa ngene nje hayi.

0: ngaxoxa. Athi omunye uma ungangithengela i-six pack nje, usuku nosuku singaxoxa. Uma ubheka soyakha kanjani imizi yobaba, kukhulunywa ilanguage kanje.
1: Bathokozani, ufunani kulolo hlobo labantu besifazana abakanjalo? Why ungatholi uhlobo labantu besifazana abakhuluma le language wena oyekhulumayo, abayimisele ngokwakha, abaya la wena oya khona?
0: Uma ngubani isikhathi sishintshile manje.
1: No, but akubona bonke abantu besifazana abakhuluma le language oyishoyo. Njengoba futhi kungebona bonke abantu esithe ezweni laseNingizimu Afrika bafundisekile, kungebona bonke abantu esithi baphuza utshwala, kungebona abantu bonke esithi sibayahlupheka, kungebona bonke abantu esithi abakwazi ukuqala amabhizinisi. Why abantu, why focus igxile kula wena ungayikhona? If umuntu wesifazane engayikhulumi language oyikhulumayo, yini ungadluleli phambili uthole umuntu wesifazane okhuluma language oyikhulumayo? Thokozani.
0: Ngifuna ukusho lento mangubani ukuthi uyazi lesikhathini samanje noma esizayo.
1: No, nginewari yokuthi uchitha isikhathi esiningi kubantu abangayi la uyakhona. That's enye yenkinga le mhlawumbe enginazo ngawe uma ngabe ngikulalela most of the time. Iy'nkinga zakho ziyinkinga ezi-external zabantu abasuke bezempilweni yakho noma wena osuke isondeza nabo. And okungiworishayo ukuthi abayi la noma bayikhuluma ilanguage wena oyikhulumayo, but unendlela yokubavumela ukuthi babe ne-input eningi empilweni yakho. Isikhathi esiningi esabantu onabo abangayi noma bangayikhulumi language yakho, then why ungabakhethi abantu uthi le okay ngizamile ukukhuluma naye akayi la ngiyakhona, uyibeke eceleni kuzo kube ukuthi uthole lento oyifunayo, then ebese wakha kuleyo nto Thokozani uye phambili kuphela.
0: Awuthi ngikubekele isithombe ke mangubani, uyazi ukuthi kubantu mhlambe ngiyalinganisa ikakhulukazi kulolu hlanga lethu, kubantu abawu-10 mhlawumbe 1% okukhuluma le language osuke uyikhuluma. Yabo nje
1: akulona iqiniso. Yingakho-ke ngithi nginewari yendlela obuka ngayo izinto. If already ungitshela ukuthi u-1% shule ngamanye amazwi wena uyakwazi uhlala nabantu besifazane abawu-5 abangayikhulumi ilanguage oyikhulumayo. Awuhlukile nomuntu othi ngibile noma bengane abawu-4. But ukubona bonke labo mabengane akekho umbone ngabo unkosikazi ngokuphelele, but ukwazile ukujola nabo isikhathi eside nize nikhipha abantwana nabakhipha abantwana, omunye waqhubeka nabo, but still awumbone efanele ukuthi angomthatha umuntu umfazi. Then kukhona into esuke irongi ngendlela osukubuka ngayo wena izinto, noma imeasurement osuke uyisebenzisa okungeyona imeasurement engabe uyisebenzisa. Then ithi then why uzukhipha abantwana abawu-4 kubantu abazi kahle ukuthi vele awunazi inhlelo zokuya ndawo nabo. Ibuyela kuye nawe ukuthi why uchitha isikhathi esingaka nabantu othi abayona le nto oyifunayo going forward.
0: Uyazi wesihlobo, uyazi wesihlobo sesivala ngoba balele bengaze besishaye. Uyazi ngikutshele kunabantu la ngizokwenza ngabantu besifazane, kunabantu besifazane ade beqotho uthole ukuthi abantu besilisa bayibekile kubona mhlawumbe babahetha babashiya nabantwana. Baphinde futhi baqhubeka bafika abanye futhi okuhamba wafika omunye wesilika wesibili kulo muntu osenengane nomunye umuntu, wafika wayibike ngazi ukuthi ungcono kunaloya muntu, afike futhi umuntu agileke. Yibo loo nto isikhathi esiphila kusona mangubani sishintshile. Angazi futhi ngasichaza kanje lesi sikhathi samanje. Isikhathi samanje ngisho ngathi u-experience something, kufana nokuthi uyadlala cause kulo experience oyi-experience-ile uthi uyayi-apply-a kwi-next step ufike ushayeke futhi. Yona mpilo ephilwa manje-ke leyo mangubani sisi wami.
1: Kulungile Thokozani, siyabonga.
0: Ngiyabonga, ngiyabonga sisi wami. Uyazi kuthiwa kithi wena isihlobo sami.
1: Hayi no, siyabonga Thokozani.
0: Hayi ngiyabonga sihlobo, ngiyabonga uphile.
1: Kulungile, sibonga nje kakhulu kuyena kumlalele ngena. Shiya kona uPaula nje kwakhe 0604807164. Sabona ke mangubani uThokozani ukhuluma ke into ayinegative yodwa. Uthi ke ubathathaphi abantu, uthi ke ubathathaphi labantu ababa uhlobo lodwa ngalendlela, ngoba ke vele naye mhlambi ngoba umuntu o-attract abantu abanegative ngoba naye ubuka ngeso lokuba negative. Uthi ke into ibanjalo, so ke if you are negative you will attract mostly abantu abanegative. Shuthi ke ubuwa nje kanjalo nake lapha yomlaleli. Sawubona ke mangubani ntombi ntambami yaphila nje. Ngiyajabula uma ngabe ngingizwa abantu begqilazwa umkhonto ke wesizwe. Uthi ke mangubane gwaza mkhonto uyabeza ukuthi ke bayasha uma ngabe ke bephefumula nje mangubane, bephefumula kanzima kakhulu. Uthi ke gwaza mkhonto ngisho ke kwakheke lapho umlaleli. Mangubane ntombi ntambama ngiyakubingelela. qiniso ukuthi ke uhlelo ke lwakho lusezingene liphezulu nami nje mangubane ngetha ngenza ke ngakho konke kusemandleni ukuba ke ngilalele uthi ke uma ngabe nje ngilungiluzile ngiswe.

0: Limela kakhulu mangubane kodwa ke ungilimaza uthi ke ungilimaza ke ngicela ke usizo angiphinde ke futhi ke uthi ke ungilimaza ngicela ke usizo wathi ke angiphinde ke ngisende ngaphinda ngakwenza lokho but ke dololo kusho ke uMusa ke lapha kwaMhlongo olapha ya eAvoca ngene shiya kona uPaula nje kwakhe kulungile weMhlongo mfethu ngiyayinotha kakhulu yazona ke lapha yamqhafazo ke wakho uthi ke mangubane ntombi ngiyakubengelela uright mangubane cha sis mangase nje siyeke inki mase siyeke nje ikipa ingalunga mangubane siphushe mfethu ke izinto efana ke uthi ke siphushe sidudule sambise nje bonke labantu ke bokufika njengoba ke bethi ke bayabuya nje bona ke mangubane abayeke ngakubo uthi ke bona mangubane abaphile emazweni abo njengoba ke benawo nje amakubo nathi la mangubane ake sizama uqoqa lona kizwe lasenikezwe eMafrika uthi ke ayikhale mangubane uthi ke enkalankala nenkalankala mayidla ke umnyundo wangakubo kusho lapha umlaleli lapha emngeni engene shiya kona uPaula nje kwakhe 0604807164 kuthi nokwakho ke nje uPaula sibekene kwana ke imqhafazo kanjelwa ke nama voice note
1: sanibona kuze hayi yazi mangubana unesineke mntana wabantu unesineke ngicela ukuvuma lapho yazi lo baba alikhuluma naye manje exa abantu besifazana awazi ukukhuluma and ukukhuluma ikhathi eside hayi baba abanye obaba bangayi bakubambonisa we baba ungabe ukhuluma nina kanjani ngamakhosikazi ethu
2: sawubona sawubona uma ngubani njani sinosipho shoba sendwedwa lo Paula ngithi mfethu mina hayi umengameli wethu Mr Ramaphosa ngangcoba mhlawumbe usehlele esikhundleni kungena omunye umuntu mhlambe kushaya umhla ka 4 November engasayini mengameli mhlambe nje kumakufika ama elections afike ngasasekho esikhondeni uMr Ramaphosa ngoba kuningi nje okwenzeka ngaphansi kwesandla sakhe kungayikuhle ngoba nokungena kwabantu kakhulu la noma babengena kwabanye omengameli abantu bangaphandle bengene begila imkhubo ngathi okuningi sekwenzeka ngamawala ngaphansi kwesandla sakhe ngathi lo mengameli bengashintsha ngempela futhi yabona nje ngizwa kancane ngathi kuthiwa bayabuya abantu baseZimbabwe ona zimbabwe bayabuya kuzobuya bona bodwa wanamasosha labagada ngusemncweleni nawanamasosha labagada emncweleni ngathi nawanenkinga ukuthi nje ngahlamba aholelwa kahle ngoba ngeke amasosha avume ukufumbatha o500 kubantu abangena kungemthetho ezweni lakithi athola o500 kubona shoba sendoda bodwa nombono wami lo ngobe asinosephutha ngathi uMr Ramaphosa ngashintsha bodwa ngiyabonga
0: sibonga nje kakhulu kuyena kumlalelo samsakazweni ezwe sabona
3: unjani sifo
0: eh molo baba siphilile wena
3: Hayi saphela sipho mntimande.
0: Yes mntimande.
3: Ngo 30 seconds nje sipho. Le emas complaina ngengane emakhaya angizwa nami sipho ukuthi bese ngithi ekhaya kwamntimande ngizoba nenkinga nezingane bese ngiphumela ngaphandle. Mhlawumbe ngibheke uhulumeni ngibheke inini. Bakwethu ekhaya umthetho wasekhaya uwodwa nje usukile. Futhi leyo ukuthi bese umntimande afuna ungena entangeni laphana kodwa ngaphumi nasigabe ngoba efuna ukubeka uhulumeni emzini wakhe asipho angiyizwa angisobe ngayizwa ngoba incorrect sipho lapho uhulumeni engenela khona mhlawumbe kukhona la sisiza khona asikwazi ukuunderstand la sisiza khona corporal punishment we know ukuthi kwakwenzakala in before wangenelela uhulumeni ukuthi kwenzeke ngendlela engcono hayi le ndlela okwenzeka ngayo kwamtimande khona imithetho yakamtimande yasekhaya okhulisa ingane zakamtimande ngeke ngibe nenkinga yengane kamtimande ngihlule ingane kamtimande bese ngibhema omunye umuntu angeke kwenzeke kumina ngeke kwenzeke kubantu abalandela mina njengoba nami ngingakwenzanga njengoba ngilokhu uzobaba bendlula nje lapho mangubani ngoba ngibona kwesi sikhathi siyaye sispende kakhulu isikhathi empini ngempela eziresponsibility yethu ukuthi sizenze ngoba into ebalekile once waba mdala wafundiswa ngendlela ofundiswe ngayo waba mdala ekhaya mangubane ngakho 18 years ndoda 18 bekuqedile matric and then bawukuthi uyaqhubeka uyofunda uyazanya ukuthi uye lapho from there uzokwenza izinto eziright and wena ufanele ushintsho lwempilo yakho akekho umuntu oshintsho lwempilo yakho bengizula nje lapho mangubane okuyinto ebalekile ke kodwa anyway noma ngubane bengibuka le elokhuzana namhlanje ngithenje kancane nje bengibizana kodwa ngizwa le lapha kumadlanga I think iMadlanga is doing a good job mangubane ngoba kuno managing director sengikho nje.

0: xa ngaba kunje ngentsimbi yethoba ukhona uDodo uzobe esho ethi yena ke na kanjani isitimela sothando livumele ndihambe ndiyenqo epha ke embusweni emandate ekwizwi lomzantsi olufumana kuhle khona ne-8.0 ngaphansi kwakhe umbaba uprofet DK Sibiya. Namhlanje sino-major prophet DK Sibiya uMathousand oqhamuka ke embusweni mandate Herbal Solution Institute bakulethela ke izixazululo zempilo spiritual and physically. Naya ke indaba enkulu bexhoba ngepen nephepha mthatha incuka chana nengcombolo ezithe veche
1: Major Prophet DK Smia isahlulo mbisi gadlangadla Mathousand inethulela ijuice enamandla elapha izifo eziningi ezimbelesela ukubalwa kuyo ushukela isibindi izinso iBP HIV kanye nomdlavuzo besilisa nowesifazane iyagoma ungangenwa izifo kanye nemikhuhlane inkulu lento thatha eyakho ayinamgozi kanti kuyaphileka siyatholakala kuwo wonke amahhovisi kamprofethi nongoma Mtubatuba, Mbangeni, Ulundi, kanye naseThekwini. Futhi siyakuthumelela uma ukude. Ngemininingwane ungashayela izinombolo 079-6551-813, 079-6551-813, okanye 082-0981-282, 082-0981-282, 082-0981-282. Kube umbuso wodwa. Umprofetho mkhulu Mathousand ingadlangadla isahlulo mbisi umbulu wezimfihlakalo umqaqi wamafindo nezibopho futhi onolwazi olujulile ukwethulela imfihlo yempumelelo hlala ulinde ulalele impumelelo yakho isifikile akube umbuso wodwa
2: sekuright mama
3: baba sekuright ngithi ngibonga ngiyabonga baba ngibonga kakhulu umsebenzi oyinikwa izulu ingeze ngaphumelela mina ngelokhuzana nje yodwa ngejuze yodwa nje ngaphumelela ngengane yami esiyaqumbisisa uyayisimangaliso kodwa namhlanje uthi nje sithambile manje siyathamba siyabohla ngejuze yodwa nje baba
2: hawu babithi
3: imisebenzi yakho iyamangalisa ewayishisele ezulwini ngiyibonga ngiphezi
2: Siyabonga umama uThoba yena.
3: Umama Mculo.
2: Mama Mculo. Okay, mama Mculo kuphi nendawo?
3: Elokhuzeni. Eyanguye.
2: Amen mama kunankinga. Hawu siyambonga uNkulunkulu mama kulungile. Aqhubeke umntwana aphile nje.
3: Uma nje nje ngizothenga ezinye sengizithathe zawu 2 igugu.
2: Yebo.
3: Ah, imisebenzi yakho ayandiswe phezulu ezulwini.
2: Amen, ma'am.
3: Ngiyabonga kakhulu.
2: Yeah. Bani bani simthathana. Okay, ma'am.
4: Cha ngibonga nami ukuthola ithuba. Ijuzi ke ngiyangizwa nami eredweni ikhulunywa ngayo ukuthi uyabasizwa. Ngiyitshela ukuthi ke ngiyaphila. Ngithebe mase ngisebenzisile. Ey. Nisuzwana nje mhlamba kuphela no 5 minutes. La ngaphansi wena zona amathano onyawo ushlabe kude lapho nekuzona ngokuhlabe kude lapho emthanjeni enakuzona bekuhlungu uthe kodwa makupheliswa ndwayo kwasekungcono kwabekwa ineqhubo beli lapha sekuphelile nani ngempela ngempela ke ngibona ukuthi ke ijuzi ke ivezele izinto bengazazi uyabona le mini lena sokuyemisha nje nalapha ezwanini kuyanakhuze kuthi mangivuka ekuseni kube mnyama kwaqala kwaba mnyama la kwaba mnyama la sazi zawubathini yini ndawo kuthi mangivuka ekuseni futhi kunedini lezisanti ngishayiwe bakushonela futhi sokuphelile kodwa lokhu kwasala kwaphuma inzipho kwaphuma inzipho
2: kwaphuma inzipho nasenyaweni
4: nasezandleni sokusenyaweni sokusemnyameke kaphumi kodwa sokumnyama
2: manjeendala kuvele ezintsha
4: kuvele ezintsha manje ngiyaxabanga ukuthi noma ngine-gout ngazi nje ngiyangazi kodwa nje ngizizwa sengiphilile sengingcono kodwa ngangitshena ukuthi ngiyaphila kodwa ingikhiphise leyo nto ukuthi hawu into le juice.

0: Lezi zinto ukungazazi.
1: Siyabonga manje. Ngishaye uNkulunkulu wami prophet. Lo muntu ukuthi umizipho uba nomoya osezulu uwe baba.
2: Yebo. Nami umuntu osuzwe ngisebenzisele ngoba ukudla njengobhontshisi nje into engawudli. Kodwa ngisebenzisile ngafuleleka ukuthi ngidla yonke into manje.
1: Unama-alsa wena baba.
2: Yebo.
1: Ya, uyabona wabheke. Ngokhelo la usebenzisile.
3: Yebo, benginama-arts, uma ngilele ebusuku ngivuke ngilale nje ngosisa uphansi ngipuluhiswa ama-arts. So selokhu ngaqala ukusebenzisa ijuice ngizoayawasekha ama-arts. Nanokunye ukuthi ngiphatha u-left wohlangothi. So kodwa manje lokhu ngaqala ijuice ngiyeza ukuthi kuyaqaqeka. So bengithi noma ngihambe ukhalo olude ngibuye ngasakwazi ukwenza lutho. So kodwa uma sengihamba nje nendaweni sengizwa ngathi kuyancengeka luyehla nohlangothi.
1: Amen. Khona umuntu. Yebo ma.
4: Nami ngiyabonga ukuyisebenzisa ijuice. Usuku nje engingayi.
5: Alright. Embusweni mandate naqesha ke ukhona uprof DK Sibinya Mr. 1000 mfundisi masikwamkela emsakazweni kwesi lomzansi FM abantu bayathetha uyazivela ndiyazi ke kunintsi kunyike ozosinikeza kona namhlanje sikubamba ngomnxeba namhlanje mfundisi kunintsi kaloku okwenzayo
6: yeah sibingelele kakhulu kuwe lobulobi nabalaleli bezwi lomzansi siyabonga kakhulu njengoba bazwe ukuthi njalo ngalesikhathi sisuke sikhona ukubethulela indaba ngampela zasembusweni Herbal Solution whereby sithi impilo life must balance spiritually and physically. Yes. Right ke ngizokhuluma namhlanje ngezinto nje ezimbalwa. Siyezwa abantu ngampela ukuthi ijuice iyabasiza kakhulu ezintweni nje abazibalayo uyazi ukuthi ijuice isiza ngendlela ukuthi kukhona izinto besingazaziyo nathi kuba ngempela iyazelapha kepha sithola ubufakazi obuningi kakhulu okuchaza ukuthi abantu basizakala kangakanani ngeke ngasho ngathi umuntu onecancer angayisebenzisa le juice umuntu onoshukela angayisebenzisa le juice umuntu ophathwa izinso ophathwa isibindi onongwengweze emehlweni umuntu oshawe stroke angayisebenzisa le juice le juice iyisetshenziswa na umuntu futhi onesifo samathambo uyabona le juice ilapha futhi ngisho umuntu njani onama ulcer uya understand so kuningi ophathwa zinyawo ehlabayo njengenalithi yes uyamlapha kakhulu kuningi ekwenzayo le juice kangaka ukuthi ihlukene izigaba ma umuntu athi yena unelumbo angalaziyo naye ukuthi inhloboni uqunjelwa isisu mhlawumbe blokheke angayisho etoilet le juice ihle kakhulu iyalapha unelumbo noma uvuvukele uyopha awusaphezi ukopha uxolo iyakulapha bangikhuluma ngokuthi mina ijuice iyakulapha ngikhuluma ngokuthi iyakulapha hayi ukuthi iyadambisa noma iyehlisa ne ijuice iyalapha so ke definitely uzolapheka angikwazi ukuthi yini ekukhathazayo angikwazi ukuthi yini ngampela egqilaze umzimba wakho egqilaze igazi lakho kodwa ngaqinisekisa ngakho ukuthi ijuice izokulapha asigcinile lapho ngokulapha nje umuntu ijuice inama-price ake ngiwasho kukhona ijuice etholakala ngo-175 ijuice elungele wonke umuntu ogulayo nongaguli ngoba ogulayo nongaguli uyayidinga le juice ukuba ayisebenzise sike sikhulume ngomuntu la okay sibe nenosayizi othe uba mkhudlwana ebiza 250 rand bese sizoba nejuice ebiza 550 amalumbo nembulelo nakho konke okunye okungathi kwenziwe nemikhuba ethize uyayizwa loo nto le 550 bese ijosi iyamsiza futhi.

0: 몰라, 반증을. 아우, 소프기.
1: We are walking.
0: I walking distance. Yes, so I'm here to same age. Ngophuza namanzi makuthi buyobheka baba. Okay. Baba umthani, silapha namhlanje ohlelweni ogama la Mzansi Talks si kwindaba ethinta i-mental health. Sikwinyanga ka-July. July ke siyazi uba inyanga yamadoda. Hey, kodwa izigameko ezizwakala ezenziwa amadoda. Ndize ndizibuze uba kanti ubudoda bayaphi na?
1: Yeah.
0: Ndizibuze uba kanti abantu okuthiwa sizobavikela kwasithe esibalimazayo nesibahlukumeza ithini nale nto?
1: Hey.
0: Usuku nosuku kuvakela isigameko usuku nosuku. Hayi, ndisayazi le nto, ndisayiqondi kakuhle. Khona ingxaki. Andikunika ithuba umtjana ungene ubulise kumphulaphuli usingene udabeni.
1: Angikubingelele msakazi, ngibingelele nabalaleli, sithi nje hashtag Thursday mental health. Indaba enkulu ethintayo inyanga uJulayi, inyanga ye-mental health, kanti futhi kunjalo inyanga yamadoda. Siyezwa impela ngapha nangapha, siyavuka kuthiwa khona owesilisa osebulele, khona owesilisa osenukubezile, khona owesilisa osebenza ukuthi kuningi nje nakho nje.
0: Ofunembeza.
1: Nayizolade sizwa nje kuthiwa khona umfundisi okungayena wakulelizwe ogwaze owesifazane wasebandleni amanxeba amaningi.
0: 40 something omanxeba ngommese.
1: Cabanga nje inqaba engaka. And isikhathi esiningi siyayibuza ukuthi umuntu eze enze into ebuhlungu kangaka unembeza usuku kuphi?
0: Siyeva utitshala unukubeza umntwana 11 years esikolweni eklasini. Umhlolo njani lo?
1: Izwe lonakele. Kodwa ke ake sihlahlele msakazi okunye sikuhlahlele nje ngoba ngicabanga ukuthi the only thing mhlambe umphakathi osuke ungazi ukuthi nesiyibuza wona ukuthi emqondweni lawo muntu lowo usuke ecabangani kahle sekuse kwenze njani uze nje uwelele esigabeni esikanjalo. Kodwa silikhulumeke iqiniso lokuthi eSouth Africa nje iyonkana kulesi sikhathi esikusona sisesikhathini esinzima sokuthi imindeni eminingi ayinabo abazali bobabili emndenini. So manje uma isimo sikanjalo inkinga eyenzakalayo yokuthi uthole ukuthi noma inabo, so mhla siqale ukuthi uma ingenabo okusho ukuthi khona irole edlalwa umama, khona irole edlalwa ubaba. Sengisho ukukhuliseka nje nge-structure emndenini nje uwodwa. So kokuqala lokho. Okwesibili, uma ubabe khona noma umama ekhona futhi uthola ukuthi-ke lapha inkinga kunenkinga ye-abuse, uyabona. Okusho ukuthi uma ubuka zowu-two lezi zinto lezi ezinye zeyingxenye ezenza isimo sibe njengoba sisikhuluma nje ukuthi uthole ukuthi ubaba usenza ngale ndlela enza ngayo ingoba iy'ngane khumbula abakhumbula abalaleli ukuthi hleze siyisho lento ukuthi ingane ikakhulukazi u-70% noma u-80% ifundiseka ngokubuka izenzo zakho ukuthi wenza kanjani usuku nosuku. Kuno-20% ukuthi uyitshela ukuthi ayenze. Yingakho isikhathi esiningi njengoba iy'ngane zisuke ziy'koleni zifike y'buke ukuthi ezinye iy'ngane zenzani bese y'thatha leyo nto. Kodwa kusenqunyeni ukuthi nasekhaya wena

abangawo. So ungasabi nje, ngicela wenze show ukuthi awusabi, wenza show ukuthi uyasho ukuthi hayibo, naku mina sekungenza la ngala, naku segulukudela ngala, naku ngibona iminyango manje bekade ivalekile seyivuleka. Enza show ke ukuthi wena wenza njalo. Uyafona okanye futhi usenda i-voice note. Usho nje ubonge uNkulunkulu into akwenzele yona. Ngizocela ke futhi namhlanje ke anginabo ubufakazi kodwa ngizocela wena nje ukuthi ufone. Usho nje ukuthi wena ingelosi kwenzeleni makhadosha ukwenzele ini. Kungabe ukuphi la ingenise khona le ngelosi wabona isimangaliso. So ngizokunikeza nje inamba la uzokwazi ukuthi ufone khona inamba yala studio bese siyakwazi ukuthi mina nawe sixhumane. Ubufakazi bami uyacela, uyabonga, uyasixoxela nje ukuthi wena kwenzekeni empilweni yakho, manje kwenzakalani. Usho nje ukhuthaza omunye umuntu osekhaya, nkosi yami, ngoba baningi abantu abasekhaya abasenkingeni abanye. Uyayibona? So bayadinga wena ukuthi ubakhuthaze la ukhona khona. Uthi nje mina hayi bokhulu ukuthi singenzele mina le ngelosi. Before mhlambe ngize ngidlale nje ufakazi okanyama iprofesi kababa la, ake nginikeze nje ithuba mhlambe lamanje lokuthi ngikufonele before sambe siye emkhulekweni. Ngicela ufone la ku 0604807164.

0: 0794807164 inamba ke ozongithola kuyona leyo ke nangithathe nango ongenayo. Gulukudu sawubona. Yebo kunjani?
1: Ithuli.
0: Awu bagithi.
1: UNkulunkulu ngenzela isimanga umakhelwane wami nje la ekhaya. Ubeno ukhehlela lokho kodwa ngitshela ukuthi njalo mesika la ngimphusa la manje. Uyaphila manje usephilile kwa uma ubhuti wami la ngezansi. Naye ubefa.
0: Ah, Nkosi yami.
1: Ngikhala uhlangothi kodwa ngangicelile mntanami.
0: Yeah.
1: Ngathi ngicela kanzonya thina.
0: Ugogo.
1: Ugogo o-81.
0: Imake, ngizoyithatha inamba yakho njengamanje wegogo la ukuze sikwazi ukuthi sikuthole ngoba last time ngalahlekelwa inamba yakho kanjani salikwasami.
1: Manje ithatheke manje angithi iyathatheka lapho.
0: Ehhe, iyathatheka gogo wami manje ngizakuthatha nje manje.
1: Ngicela nje ngenzonya phela ngoba futhi baningi abantu abahluphekile lana.
0: Awu wena salikwazi sami phela uhlezi unathi njalo uhlezi uzoba nami nje.
1: Awu kanyami.
0: Yebo.
1: Ngiyasaba phela nokukhuluma isikhathi esi.
0: Konje ugogo bani isibongo?
1: Ugogo Masikane.
0: UMasikane. Ukuphi nendawo gogo?
1: Kangbolosi eduze kwabantu bakamthwini ngilokhuza abantu bakatsibo bodwa lana.
0: Awu bakithi. Oh yebo umthuyi. Hayi ke.
1: Kugcwele bona nje bodwa lana.
0: Hayi ke sengiyithathile gogo mina ngizakuthinta yebo.
1: Ya ungifike Nkosi yami nisike.
0: Yebo gogo ngizokuthinta khululeke. Enkosi gogo. Hawu madoda isakwazi sami ke lesi sihamba kanjalo ke uhlezi ehleli nami njalo bakithi awuye umuntu omdala bakithi njalo nje ugogo lo uhlezi ehleli nami bakithi yazini uMasikane kwangcolosi siyabonga kakhulu gogo yazi kuyathobisa ukuzwa nje abantu abadala besilalele all the time kuyakhombisa ukuthi kukhona umuntu osizwayo khona

Thando osilalele bakithi inkosi yami. Oh yeah, yazini iyathobisa nje kakhulu yazini ukuzwa especially umuntu omdala kangaka. Ngifona ke nabo 0604807164 usho nje ukuthi lengelo sikwenzeleni. Fona njengamanje.